0: yebeba na mame mu akwa ba sa bibia yebeko enche yebeko me se me nyakwa kuwie na yako UK meko Canada.
1: Canada
0: yeah meko Canada na pace si e na me fru a me sa ba Ghana na makosu nyane
1: ya te se okwa Canada udu ha ma biemu
0: o me sa ba
1: ah okwa Canada dia udu ha ma biemu
0: me sa ba na yakosu nyane na sunyane so ya te se eho so e ma na eho no e bi no mo amoye sa adwuma no e so e de e te se ene de ene gye no nyina e wo eye sunyane na senyame yadom na ebo 11 pm na bon ye deba ewie ya almost so bibia ebeye kama okay ole yenya kwakwa mama mi kosunyane mra oho mama mi kosunyane mra na ye kokodi nkomo na meba na fi ye nkamum na ye hwede sunyane so eho so esitie ewo ho na ye nkohwese eho se de kumase mani binum echese ene after 11 pm se prices na range from 100 Ghana cedis wa mo e de ba 20 Ghana cedis 30 Ghana cedis ana 25 Ghana cedis sei ana sunyane so wa mo e be ka asem no enso e de afa na e ho so yakọ akwakodi enkomo na ya hwe all right yen ko sunyane na e ho so yen ko kodi enkomo na ho de andra ana mete akroma ehwi mu e ma ne kopie e wo sunyane akroma ma chien
2: me je so akra
0: na mi biya yọ ko de
2: Nyamia dumo, nyamia dumpa.
0: Na ukodu sunyane, wanya bibia di?
2: Benda, kuku bitutu wali ni menya, chese. Ene na, nije ni nyema wukru mni tino, ebi anekura aseda anyako no, but wanya kuku bia di di.
0: Anyway, yede nyamia se. Ya mame suma honi ya bakope, ense mani ya chete efa enijia. Na yenu yanu mani bi, edi tu ejane hon e, chese. Nyamia dum, after 11 p.m. Bibia beye abonfo, abonbiti, abokada. Ene se japa diye no, ye jeje mu. Ukodu ye, ense mna miti ye, ayana kure, ense nesitie?
2: Na na, di awoka yini yina, dinti poti ya osuma ameno. Meti miaka sesa ana ni yina tie, in a sense that, emra me too free kumasi ya, na meko eye sunyane, na meba sunyane na. Oni msi akroma di wim ena ya na midi mijuma. Asa na bu pompa nonene adasa akokobi ena mebeti na nase asempoti ibi na esi ya mei babe me adi mijuma. Na abra meiko sunyane no. Ena mse enkro mkro etu atu wa sunyane sunti. Na bebiya suye gana ne gana mai ene jina kononu mti no. Ne wasemi na mu wim na mehedi eko nina. Na na wu mse free match ni February match na eba ni nina no. Na ayabia yonim se juu imu ye kwa kubo World Cup. But blaster edi kani kusisi ya kaibi ema enyema ansheda mkoyi. Eba sa nintino bo se euphoria no waformu no bia ansheda nkan blaster asem. Nemu eba juu imu kakra kusita ma yebe bo eye World Cup hidi enana enyasa mketua. Emea osuma amia uko ne nkwa nkwa etuwa sunyane sobi tise eye adijama. Eye esuya de bechem biaya mpanta eni nkwa kika kika no. Emra amene na mwiemu nina na mehehe dia airport so okrumu onanana udru nkuru ni biswa se nipa beye 100 ene ewo kurunu mwa nana emu beye 30 die obia se blaster atade ibi red gold green no no washane jeans emane die nukura na ya na efe nana suboso washane jeans tra kahone na chi ne bumu kama eba sa amene mwiemu ntino mintimi nka uwe ne jastola yuema na menamu nana sisi ya mikasafri sunyane Emu a missi sunyane no me can go right ya market center so say me ko head e ko so ho
0: okay
2: wo be head daddy form ma ya nana daddy form ma ni be brina se se red gold green red gold green obi ana ni the colors no different ah it rest enne be di for my ni mo na o ma show ma na ni nyam pa mi rewu a pass no so bi ah be bia di advance se enne wa wo be ya o pa bu ye no obi ni sika
3: Ghana flag ya poho if it is so cool as said or be the giant TV, giant screen and what I said, oh show go now no funny at the Nana but I put here no me paha any idea also a Sibraya shall we Nana me do Hana me mean what it is a crabbing who did me cut red be on my say well Nana drew high from the twa omun pono Ghana for a woman who bring say red gold green is and a little good mano and run out giving you banning in our time and woman who bring us set up at any beer or did you man and also Nigeria for a boss with tea. Maybe some is a Nigeria for no or gao gao because we are gao gao ready so becasa. Ubi sana se Ghana beshe se ya wase wande unim Ghana ne kambi
4: anko yes ye hu
3: na menya Ghana fo mba ni bini wabu di nkomo na na na ensamu wabu kani se ene enisi hapo wabu ini mutino se ene Ghana chini wine machi 11 efo kwa 12 ene na 1 day ma ene ase ujumano se no no charge eye 200 shiri 300 shiri 400 shiri sa na na ene ya kisu se ya hu edi hapa mbemo mbeba hu jina and you need to say so dey me be say na me be say me be say short time no say be short time short time yes say no so short time be 80 cedis be 100 cedis and I'm saying say the pass short time no and let down national auto so also be to me dey at the 30 be to me dey at the 20 and I'm saying say the pass na say and man no be crash nipa be 10 nipa be 20 o be 10 na only say for you na here na na na e no dey omo he questions na le dey fi omo na na nya san keto akra na ni nyina no say and ani je na e koso ogana man mu no po ye nya mo ko ni po no ani je na sia fa bia obi e ji na ni e ka Ghana en ka bo mu de ye number 1 e wo oman bia ana se chen oman bia
0: okay
3: a cha wo ni bi tre mo na je na fo ba ku mi no bia ni nya omo na ka interview wo he videos na me de ba ye na e busu ni so na interview the Brena your interview go be say say oh support Ghana go come fight Ghana be we ni if Ghana win everything will be free come come I'll do it for you nana na o be share and ma be sia ma mu ma nana no say from Christ unti e pass am na kata kata mani na eja me ye me interview for ma but ma the ma who about to to buy ni
0: efe
3: enya sam ketwa na na ni nyina ne say ye nyina fa 5 or enter blaster china and let you make the ever cost of blaster china for no
0: okay
3: blaster bit na we then na and then it dia obi anya no sronko no
0: okay
3: nyina tinya so to sa na madan na ma ma head it na na osuma me me the deed juma na me the mania be we ma we no ye na tofa na mabo na me be blue a dia ka nyina no me be ka na akefo ho dia ko nyina
0: me don say nyame sha no fa be come say so right on Fox 979 and apa ma hun komo a medie na ya bagana ha mako UK akwedi nkomo enso ewo ho wote UK nkomo amikodi ye Canada enso edan kwemu a ye di nkomo no so edia firi ho maka she enne me kodo ho maka kante se 3 mako UK meko Canada meko Italy na menemo awiewie na ye ba krofom ye ko prizer ye ko eye fence ahojo eho so wote ho nkomo a enso efiri ho ba ye nemom dia eda ho ne se sabre yi ko dia prize no remain the same tieniye and for 20 gun and kosabre omabu omabu omse ay after 11 blasters in yinia and omote so sabre dia ayetan agase wote ne fox say omse wate so with the 5 komba bo pa pa pa pa na yedi kokubun sam e ba bedin komo efa chira wote say amanfo e sabotage blasters na wode akwanchre bi egukwan ma e say blasters eye se blasters etimi yesa ade no dia ene ne yebetu mre mutie ne ye yebetu mre so wo ma ntimi anya so dia menka e wonanum na kwako ye se ye ma tag akra na ti ye gusuwa ehwe se menya no na menne no edi nkomo after time ko UK aba no ye nini wi a meko Canada na paisi si a asan akwa kwodi enkomo no enso edi efe ne super wa ha super dia wuti ye before ye kwako beba no mame ma be se 7 minutes na ye hwe
1: Nana, enti ahwefo ne atiefo nyina. Na ye na Onyankopon twedi ampon ase. Se ene ade ache yen. Se so mo hwehwe hwehwe timetables ni nyina no. Ghana ye mo obo ni bi. Ene ye de edu so. Nana na menam kuro ma ya meba no. Wushia enipa no aso mo to aso be se 5 na emu 3 ehye. Ghana Black Star tade. Na wo kwa chese ba bia wo ko bia no wushia bi. Na omu nam ne yeba ne yeba sante ene de de ho hanu mu de se mi free ke je tia mi be si hanu mu ni nyina no ni nyina ye all black stars
0: nti kuse wo tie uke nyino
1: nine
0: asem lo ka doctor ha we ka che no obi aye ne tebi so hia de
1: wo hia hyper plus
0: was obi aye ne tebi wo obi aye
1: na na mo mla me hyper plus ni bi o na o san si sudu ya se doctor ba mo kan kira ne se
0: o
1: hia hyper plus five ena plus mos
0: sorry to jen we mean am kan ye
1: dabi dabi na na nya ona kan ye ono a ono kra de wo kan wan wo poso jina ye na no na ne minim no so kra ye kese ne voice no wo request ne kasa ni nyina na wo form ba wo request hyper plus ne de na voice no na ekosoro na na ene ye
0: ni you can phone call them on no
1: ene ye ni dida ema Ghana fo nyina. Sie nyina ye carbon ba akosa o man ba ko a. Na na ye be ko yanim. Na asisie nim, didije nim, bibia nim na ye kan se se ne pa Black Santa de wonam kroma. Se de ye ko, nko fo so o mu di dwa. Na meduri ha se bibia ye tue gusu na nipa gina
4: ho. Wi asie hu.
1: Se o mu susu nyina eto. T-shirt ni bi na wo mo de ahye ntie nkwodo anwumre ne de wo ba bia wo ba hu saka na ni bia na bia wo hye Black Stars atade na ye nua no ba si fo no ye sra wo mo wo mo beti so ye danya
0: me ade ti wo beti so ne hawo
1: enha me kire se wo mo obi a give so what you say Edru
0: wa. Ani fo Peter sin kusuna fo eye na ya. Ehwa de ni wa ti biso.
1: Edru bibi se ya obi a sacrifice. Wahun. Nti wo mo so so e de ya wo mo ye.
0: O si de o mo si de o mo so de ye de ama wo man ne nje no. Ewe pay. Yes.
1: Na me hu se. Aha wo mo ni. Na na na me bi sa question se. Anadwo 11 o'clock na. Wo mo se wo mo beti ade no so. Se Ghana Black Stars sha. Emma manua ebeba wonu mu no se wo mu anso emma no a edien na wo mu beye wo mbeti asikrom asoso nkrofo nsa de wo mu akwa na
0: wo ma manti dance to se emma me hwe na ye problem wo mu e so nsa de wo
1: wura eh se wo mu so nsa de wo wura na me se emma e be kwo ho no se anso wo mu a
0: ebeso
1: anti emma no ko bebre
0: wo
1: mu ko bebre anti ani die se ma ba gana o se gana
0: o se at times edu ba bia ma dwendwen woti o ma ye e tim sisi e tu franco di am afa hot
1: enti nana nana me request so so ni say say wo mo me ma no ho no mo be kwa ho anso ho mo ntisi krom
0: no me re no me cheme
1: ai wo wo shi awa
0: na de me si medi
1: ani mpie ye de wo be di e wo ni o wo nya we don say
0: bi wo mo de say wo mo de mo kan wa say
1: say de be ya wo say
0: wo say e bi ni mo ho no mo a ani je ba wo timi jimi wo wo ho a wo ye be sey ye be sey o na ni betimi agia na akochi akola bi na akochi no na apostle akochi no en do say wo akochi akola de
1: fabra ha enti na na no mo ko na say on say nya ni pa nyina na wo mo pe
0: ba mo radio
1: ei
0: say wo ko wo nche
1: na na na ba ko bi
0: Dabi me nko edo.
1: Ehe, nti na mi se omo nti sikuro, omo nko no. Na ma be sisa omo by force do omo ko. Ene de ya open day ni nyina free. Akoye se April Fool day. Ema ye nuanu ba si fo no. April Fool obi atumi soma, obi atumi ye de opa bibia. Nti ene no, wo mo wa no mo na nso a, ene ya ja bibia mo free nsoso ama omo. Na wo mo nti si mo ntene. Ba ma bi e be so omo bi, se doctor kra na e be si ya no.
0: No fa do ko.
1: Ya da ya bo wo ma basu ya da wo ma si ba wo mo mo hwe yi
0: okay
1: wo mo hwe yi
0: okay obro for kan say
1: be careful about it
0: that's it agree adio ati anapa die me won komo pa okay there mako uk mako akwa me be ko canada mako iri na ese ene ye be sa ko mexico na production dia ya da da eguha ya ye hu adwuma nyina wi a sabre no canada na time no I think they call sex. Hey, Asemo, you may wait. Nandra, Argentina for no Omo Hajin. Omo Hajin, by any way. Doctor, where dear, and can and found who dear? And found who? Nancy would have been one lady. Well, what shed dear Danny Tansy? Dear, and I may find Danny Swanser. And Asana Bowser. That's a bagazer. Nanny? Tansy! Nya na na obo se Muhammad se wa yade o ma yade o ma yade. Aha. Dia o tie ko ma yade no. Ya ko UK, ya ko Krofom, ya ko Sunyane. Dia ye nyam e ma na ka no. To be wo ankasa no, wo no mo yade.
5: O be no mo yade.
0: Kwa beso.
5: Me no mo yade se ba hun se ma me fa enye, ma me fa Hepa Plus. Pavi, ere Plasmus, enye mfa to ho nche o se sia se. So bo ho wati aduro ni nka ti ni o wati aduro ni nka onum bi da nya se bi onum bo nya ho be num bet sika nya dey eni ho nti doctor timi ma ne ba for ma no na o de a che no free sa kokonum ti se wo kokonum wi a onu aga se be obekwa kwa ye adwuma den na kokko to aduro ni bi nti sa me de ba for ma de enu ama ye kan ho
0: free
5: o so bi ho a
0: ye sa me ye adwuma ko tu ho ka o wa wi e ba wa twi ye collect
5: sa wa fati e o fati e
0: o fati e
5: Yeah, we'll be a honor man. ebia ono kura ho no onko obi sada mi sike gita no no esa
0: o ti ko nyaha ko be ko
5: aha
0: na je de abasa de
5: de ti abai de e so no so ko hwe de
0: ti anyway we se no obi a we de bua bibi
5: aha
0: so what you say because ade na ye ye no anigye ana anigye obi ho na anigye na na me kan sasem so obi ho no msa bura ojimi
5: aye ne no kura
0: anigye no tinu de na ti manage mi
5: aba na ko ye de nzu
0: ko anigye so ko ye obi ko ti mi ko fe fi obi
5: sir
0: obi ti ko tali obi ni to
5: me
0: mo ba ko tali obi ni to ko fe fi obi de
5: ana na na na na na
0: ko pesika
5: na ko pesika na ko bi it na say wo mo mo start ni kwadu ene ewia yi mo start num kwadu
0: na
5: mo num hyper plus na el to ho so I won say wo fit
0: here but I say so be ko
5: oh da me say I hear oh there for family me ko bi da
0: wa me ma e che for be free na na e che for the ene stories ya ya ye e wa ha nyame concerning ahead of the Ghana Blasters ene the yenu anu man be air can e fast da e ma e be na che ba hyper plus pavi ena plasmos ono ena asom asen e ma san komo we nyina oliver o say me two kwan ma fe ni nyina o ni nyina ya credit ni nyina ono na e so masen e ma ye di san komo no the yenu anu man mo air can no e fa bi mu no wono omo ya dwen ana wono omo nya dwen sisi ade e omo se na ye short time ni 100 Ghana omo dia ba e ye 30 Ghana cedis ze blasters share and to omo pesa blasters ahye na ye ko 30 no ana se sey wo wa dwen o se de omo ye no omo de bua e ma ni je na awie peye ana se sey o se de
1: ana se sey de obi ya
0: because asofo bompa ye asofo bompa ye imam fo so e kan e koran ye ni etia so ye bo hu dawdo obi ya ye en twom so de am so okay am for balance so ye kwa de hello
4: ana na good morning
0: good morning
4: ana na bo si ni kwara
0: so nana ye kwai
4: nana na de mo mokru mai do
0: ah ade
4: ana ye se nana ye se ye mbi kwa kanu kwa gumu ya ma for dem wo wo ye si je ni bi mo ma fanko
0: Ati, obo kobi.
4: David na me de kobi.
0: Ati komba de ne ho. Oh, na number so it be again so 0546999744. Okay, hello.
4: Good morning, number ho.
0: Good morning.
4: Na go bia ko de.
0: Adon pacho wani.
4: Eh, kofi ana e mino gwe de na.
0: Kofi e kwai, kofi e kwai.
4: Ran group stage plan o mo yi de ne, e di de mi bana jo mede.
0: O se de group stage squad o mo yi se.
4: Eh, your first match squad o mo yi se, e di do bana jo mede.
0: Aha.
4: Mate,
0: Enso bua me bua. O se Enso bua. Okay, la le soye she. Hello?
6: Hello.
0: Yes. Good morning.
6: Good morning.
0: Bacho hwani?
6: Take to any bom friend mo se me kase free boss me se.
0: Okay, yanko boss.
6: Ene de e ma no mo friend che o. Be dia be dia, we dey enti as e.
0: Ade na mo pass ye chance. O mo ye chance.
6: Okay.
0: Okay. Yeah, that's it. Okay, coffee cake you so. Oh, that's it. Yeah, call. Hello?
7: Hello, Nana, good morning.
0: I need you to go for. Hello?
7: Hello,
0: morning.
7: Good morning, Nana.
0: Yes, sir, Wani.
7: Kasim,
0: yeah,
7: call. Oh, that's a Ghana bad day.
0: Hey!
7: Ah, hey, sir.
0: Hey!
7: Bala o bi se o he na nyango bo o mo nya ma nyango po bo ofu na aso wo no mo ga na ze nyami ze bu fu se ga na
0: David
7: ah he di do ye ko bo bo
0: o so de o mo pa ya wo mo bo nya se ga na be se ne nko a o ba wi
7: se ba do ze
0: o mo se ga na se e ti so o wo bibia bo mpa ne ga na se ne mu nya de
7: ah he di o mo no mpa ya o bo de ba ga na fo no du di so ka se de bo mpa ya so de o so de tira ye de fa o so fo te ga na na ba ga na ne nya de
0: Mati, that's it. Oh, come on, so ho. Eti, Udia, by Yasa Ghana, Beshe, Udia Ghana, Shavia. Maybe I would do any better. I could do any day or maybe land that to my mom. 0546999744 on Fox 97.9. 0546999744. The Yemia Mano Air Canal, Wati, and Koma, ye dear baby, two crying, you call UK, Queen Como, you call Canada, you call a year Mexico, Nina, and a baby in Como, Eddie Flo. Hello?
8: Hello, number four.
0: Good morning.
8: What is that?
0: Orlando.
8: Yes, sir.
0: Yeah, go ahead. I'm going to go to the house. Macho, wani. Namna wewe safari?
9: Safari Dominic.
0: Uka safari he?
9: Nikatafuli Aspa.
0: Yako Dominic.
9: Wewe mama na mbakoni ya uka. Ndio watu uyiri mfumo. Nyaza oba bana na suko. Oba bana na suko.
0: Maji, maji, maji. Ay, Edio. 0546999744. 0546 Hello?
10: Hello?
0: Morning.
10: Good morning.
0: Wani?
10: Yusufu
0: Nio. Yusufu Kasefri.
10: Baby,
0: I didn't go for a dead. Baby, I do. Baby, I do. Oh, baby, eh.
10: Koko
0: hadi sewani. Enko kwa hin na wawo wa awina dia na wo hin.
10: Mi wo ngo ko kurum.
0: Okay. Ehwa ye de ho.
10: Na wa de papa popo.
0: Na ehwa so a prima form ani bi ho.
10: David, anu de ma ko la ngore.
0: O jani. Mate, that's it. Okay, ya pesa ba be famo. Na uma me ne eye doctor eni nkomo. Ona aso mase eba efa we di kan. A country ya tutu ye course eye nyina no eye hepa plus pavia na plasmos. Asam ye kwanse me nyinu bia ye san emfa course no. Okay, ba ku be yitu dem fa ni ngrema sa. Hello.
10: Hello.
0: Good morning.
11: Fox 97.9.
0: Morning.
10: Morning.
0: When ye? O se?
10: Mo
0: ti mate,
10: o se.
0: O ka se free he?
10: Mo ti mate.
0: Ehe?
10: Mo ti mate e fem dila.
0: Ko na ngoduma se.
10: Mo ti mate.
0: Okay, o ni ma meti we.
10: E fem dila hoya.
0: Dila hoya, okay.
10: Mate na gana be win mate. Ugo.
0: Mate, mate. Yo, ya da se.
10: Gana mate.
0: Mate. Doctor, at now don't say someone.
12: Oh, say meety.
0: Hey, epacho, epacho. Hello. Hello. Hello.
13: Hello.
0: Morning.
13: 97.9.
0: Thousand. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko. Yanko.